Hubun te me to no ra yon bran mauri FM 89.9 no am tai ngai hebun si wan wari kiti minis mang kai anang po anu ringan po anu anu an kan ni am tai kun mang tau rai dei ta ngram ki am katan wata ki ata ngira kina kuyan te tinga pu nga yoi bugin de mon raun te ne po anu wai wa sa sa mang tau rai nu wa kina kan wan ra ra wan ka pos ki bugin kan wan na minga pu nga yu te metin anu program ki ku na ki ata ngira kina kuyan yon panan Mauri FM 89.9 na tauroa ndeisu yei, nipo onruai wantinga pungayo.